0: uthoka lokumala hlothi nizomxelela ubaba mninto kokuba wena udlala ngogogo wami umphakela sitsheni senja sibeke ingoma phaka lokhu kumkhono emva kwayo insimbi yesumelinanye khumbuza le ngoma kaloku inenekazele thile mfundini yenwalo ephangela kude buya ngamaxesha anqabileyo mhlawumbi kudlula inyanga wasiya ke unkosikazi wakhe enosana apha kodwa ke enalo ithemba lokuba ikhona inja emthanda kakhulu lo mntwana ingokuqala futhi lo mntwana naye kugodi wayazi uba noba uyahamba uyaphi uyamshiya lo mntwana le nje uyayazi uba once aphuma ugodi ihambe ifike ilali ecaleni kwalo mntana kusondeli nempukane mindithile uyabuya ngoku ehambile njengesiqhelo ugodi indoda ayikho iye ibuye ngamaxesha ibuya ngawo mhlawumbi kugqithe iinyanga ezithile xa ifika ngoku ngale mini inje ixhapha igazi xa ejonga phaya nezinto betshubelise ngazo umntana naziya zinegazi phaa ayi akathetha wabe sethabatha ubhushe ixabela inja yabe ke yafa kanjalo.
1: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.